ana mahoɔden sa mahoɔden sa sɛ mɛbɔ bra bɛsɛ fata wawurade a baba yɛakura me wate labreka baba be baba sɛ mahoɔden sa sɛ me ne wawurade bɛdi nkɔmɔ a awurade yɛakura me mahoɔden sa sɛ mɛpe mɛkɔ m'ani mabɔ bra bɛtene a yɛhoa yɛhoa yɛa menyao me wate labrɛ kataya yeyeye kristo some mu sama woden sa a mahoɔden sa sɛ mɛyɛadeɛ yɛ papa papa onyame nkokoroboafoɔ yɛasome mu some mu awurade yɛasome mu wate ɔsɔbre kata kra ne sɛ abraham ne onyankopɔn nante nokurem berɛ awurade frɛ ne ka kyerɛ ne sɛ mene onyankopɔn twuadiakɔ nante m'anim na yɛpɛ na mɛma mapam ada me ne wo ntɛm kyerɛ ne sɛ ɔyɛ asitiɛ no amen

waka na bamu o hey sania na semtia woni atani o adu wuso wabaya wusa waka na bamu hey sania na semtio woni atani o chei wabaya wusa akwanchone wakana babu wao.

ne kosa ye nin kuguo de biara da kasa sa eye ntokwa ndi enim eko okun a yenim nwase de biara da metie fo nyina chi mo bibela kwa ba wona eti engine 96 dot when mega head we chant to the boss na no pe won chira mo pa pe ma shade na mdi atofo mboko

0: ni e papa ayotwe nkomo pa papa o wa mo brase yesɛ na odi no kɔre na aka sɛ bi mpɛ sɛ na kɔba na ho no aka sɛ me de na de sɛ wo bɛ send sika ama me na wo duro ma da bi nyame yɛ no wo yɛ na yie dada wo hyira no na sɔ fo die na wo sɛ wo yɛ kɔ ne wuda kura mpo na kɔ sɛ onni sɔ fo kura bio sɛ bi ɔmɔ blɛ kura bio a ba bi anyam pɛmpɛm sɛ nyame de duro no sɛ bi ɔnsrɛ no de da bia la da wo sika ɔmfa nya we wo pɔm de ne hia no wo UK wo US ba bi bia la wo wi ase afa na bia no wo de fre papa sɛ untimi makra na o fiesunsu no hunse adie se ne hawa timi aye ho akwanchire odi shebi ko de asoma mpe we die na apa ye ko studio bi ye de papa enko atwe ngoma pa papa eni de na obrase kwan so oba memu adjo emu akwa ba
1: nana
0: papa
1: achi
0: abo be medi
1: achi yadom
0: oh buachi yadom buachi tromo eh ye urade
1: buachi yadom
0: yeah but that's se papa
1: buachi for da kuma ba kire mu wada nyame wa shira mu obi obra wa chi bi a blessing
0: ya no se te ya
1: wa
0: shira
1: ba chi fo bi a yin shira pa pa pa
0: me ne kure pa na o kan
1: anda o mo so a ben
0: asemo na o kan
1: wa chi ni bi a o ko school bi a first mpa no ho
0: e ni me ni tell it da we can to
1: ah first mpa no me mo fa a friend bo a chi do di first o suya e bo a chi fo
0: e do di second
1: Ati boache fo aben na me de adisu acha mokwa mone mone kwabnafo mo sa drifting pa
0: I see that could be wuram na ska hu ze say ya na tete ya no
1: se boache ne boache fo ne kwabnafo wo school ma a pre challenge pa cause boache ni first ya kwabna bi di
0: yeah ana unko ti ni first en 12 kwabre ni this tema next
1: step but you should be the omo sa gift no ya na edi george no george for no so omo ta ko school matter do omo so first but omo ni bring man omo no be ko ta sa no omo so bat
0: george
1: bi apentoka
0: ah na na me ni ma
1: George what say
0: George
1: bi apentoka obi a friend George bi apentoka onda apemanto kwasa wo be komanto kwasa omo so ba
0: no ni ye bro no
1: ah ne ha enti nana de di kan yem fa nchia nchia yetiefo a omotie da bia mo beto omotie prophet doctor Ebenezer Mensah ye ba fidie kase yesu a na ba bia yidi bia te di train prophet se ami adum prophet beba no de nema egukwam ah ye da etiefo ase no na ya chia wo mo nso na ye nso oso oni akwesi sky so de di kan ye de aseda ma se da bia onya bere